Gaka kashang chia lung di khanya ngan chu lerim senge lengge na bacho la cham te test le shugi yin. Thari phyo gya de yuton gya da nga chu ngan su rabne meta lo yi fenda shibe che yinshu chuk chi de yuton yinshu cha chu chinda chukbe che chuk chi resa phubo yinki phyo gya lung di lerim kha yin shi shugi yin. Lerim kha daga nyugu gyab ne chujo chik da kamanga ni nipa phar kamanga chung nye nge ring FM mega hat gya chume sumta chaya nga che ne bita kha shudu jamla say nangide.